mehwefo hwe ere hia me o ma me da adidi bia a ehongura eye from jamiko ensu a ehu ejuo ho odiju me kra odimefa akwantre ne so nidinti sempo menam owo su kabi bonu mu a min sro boni biara efise uni mina ewo ho papa ni opuma na echichire mewre otume puno ewo matamfo enim ude engo efo mitrim mikruwa ye mabuso ampara ye ne adoye enko ena ibidi mechi minkwa nenyina na metsina erwadi fieta

ade se de wa hye no o mani nyina e wa de nyankopo asem se Yesu Kristo din na ye bo a osoro ni asase so ni asase ase enkoto de nyina enkoto na tetrema nyina mpa mu nka se Yesu Kristo ni ewurade e wa de nyankopo asem se ahyase no na entesa wa wudi adanse na wugi tum se wo man na wo monte sa wo pano na wo nte sa wo kunu na wo nte sa wo yire na wo nte sa abraboni na nte sa adwuma na nte sa awade na nte sa wo kwa kwantu mu fufu.

0: crampuno, 6 more, wouldn't be busy, just so permanent woman. What kind of idea? Oh, damn, I said, die. Mino yi bi kwa ya edusa mi di man koma na ye nkoma e mu ode e fa kristo ho e ye nkoma di adwen sakra ba e ye nkomo papa e zo kra ba ma ba so
1: de
0: bi na ka se man komo no wo nka ni sa na o ka man komo de anye se wo ka mi atu
2: e tie fo ye chia mo
1: eh to bo unya mem
0: wo wa
1: nya bote unya ama nya mem
0: se me man kende se so
1: e bi wa e ye twi kasa
0: e bi me se wa lo me mic no no
2: man kwa fo se a wo ka sam ni hani wo hani we ni
1: Mese e twi kasa na mi kan. Se na wo di man ko.
2: Se na wo se enya sa kasa to we na de kan.
0: De bi na kan so kasa. No uno bi kasa.
1: En
0: fo bani di kra.
1: De bi obis obi bai.
0: Na me no bi. En man ko mon hwe sa se mo e wuta. Ko kan en man ko mon dia. Etimi do chi ko ba bi bebe. Bi ba kira se foforo bi.
1: Papa die.
0: Mi ti o. En man ko mo.
1: Na uno be man di nko.
0: E yo ba. Oba na me di nko. Ni mom o. Na uno
1: oba ni di nko.
0: Oba bi. Na uno oba bi kasa.
1: Me be to mo.
0: So what do I need home?
1: Me say me be too old here.
0: Eh, I be too me.
1: But yo, me frewa want me anfa.
0: Eh, na say me na ewure mu dodo.
1: Tie mu ase olman, tama so yenko want.
0: Want.
1: Me bwana.
0: Oba nko na kan say wabe wo.
1: Nti maximum me kan say udi
2: puti. You go explain tire.
1: Nti maximum me kan say na udi man ko ba me frewa want no boni ben maye.
0: Na bi man no hono ande fire no nya e bone na nka man ko mon ka man ko mon uta ka ni sa
1: man no mi mienu
0: ba ko no
1: akatesia ba ko na berwa ba ko
0: onde no tie chiro
1: berwa de de de wate de
0: wate ne hokra mo
1: e de wa ganya bi sabu bi ajeru
0: o mi kan nyina aso mi kan nyina no no o tie ma me ni tie pa e ti mi kan se wa bo no onde dani nani hwe ho
1: okay I mi hui
0: o dani nani hwe ho
1: I mi hui
0: sa se me no kan na pempem akoma no no o tie enti man ko mon no kan no enye bone mo wo ka man ko ma Ya de kwa dwindwi mu abebre benya asemfoforo bia obi odi man komo na nya logologi no ka kire no
1: de bi de nya logologi se be bia odi de odi logologi ye de ade na odi wadwen kro ko logologi
0: de bi man komo no odi ko ho na man komo no
1: aha
0: o no no oba bi kasa e man komo no enkomo wo ye enkomo de ene enkomo
1: ma mienu ne mahu mesida kasa oni oba ba ku na kasa
0: oba ku no te ba so pna chi ba no tie nya me asem na na me ka no ne mum de baslinda no Amen sa kanu no na menya ne ho adaje na mdi kristo ma no wa je di adwuma no akoso e me de me ba akura sa me kanche
2: okuku seku
0: man 5
1: edu
2: the way odi ho odi kan se mi afede wo be ya akwa kotutu kentaji akonwa explain odi o enso ye mfa
1: ai odi ye olumai
0: ma papa
1: why are there was evangelism there any formula
0: dabi
1: bia wo be hia ni pa bia na won kronkron be kan se oni ni pare nka
0: sa pepepepe
1: na oni na kokasa na bibia ide ai kama utimi kwa evangelism of phone so
0: sanity sa pepepe
1: utimi o social media
0: eh no kre
1: sanso na utimi so ye wo eh bus stop
0: eh no kre
1: se de na okoye ye
0: sa pepepe
1: won se ababona ye bon sa na pepepe ti o
0: ye pepepe
1: na mfie so Na me twem adwen de adua ne niam amienu so. E ma ne mienu no. De na ne afi no. Not to odin.
0: Not to odin.
1: Ba no ti asem.
0: No ti asem no pa.
1: E na de oye aketesia na na wo ani abre wo no. Ono so wo plans be bira na o sa adwen ho. Ndun se. En komo na e koso no nyina no. Abre wa na hu mi.
0: Abrande hu first.
1: Mm, one dey come home.
0: Sir,
1: na me signal no. O se o se
0: eh awonyi, awonya mo fro
1: onyi, onyi, onya awonyi. Ono obimben.
0: Eh.
1: Ah, the sorry, only on to me.
0: Eh, o me me. But be
1: 70
0: ho dey obinya.
1: 70 plus. O dey near fi. Mhm. Na akitisi anu so ye be se be
0: in fan be
1: plus. Mhm. Close to 40.
0: Close to 40 obinya.
1: Mhm. Oh. Eh me dey say ono agitu mu se Washiasi.
0: Good.
1: And Rampire boy, who did you have?
0: Yeah, papa.
1: Sir, near Auntie Radinka Bim. A Radinian Coponian Adam. No, Ori Kendil, no,
0: sir.
1: The Humana or dear journeyman.
0: Pepper.
1: Cause a wound, you say, and a Obintia Radinka Bim.
0: And there no great
1: or da, or Mompire crow your key,
0: sir.
1: When Sir Radia Sama or your key,
0: and Fano.
1: And so to me, the Christo Dean Tun also a Christo.
0: And there no great.
1: On near Radin Ninkita, who dear me Bacha what you say?
0: Me tiase papa.
1: Me bo abaso no pay.
0: Me tiase.
1: O de be kasa na me kan no na anyi ya mawa fache me wa.
0: Good, Marty.
1: Sebia, na udi manko.

Enchena nubena na machinele se mingancho sa uwa batani sanye ya. Na ukuwechi na bibia ekama. Sana te. Yamba mune juwa mwa kwa bende nubena sampana 4.7. Bibia juma die ene disu adibrewi. So whatever you find yourself.

Sisi ani pawan hu ni pawan hu ya ne kofo tetia e bi mo ya ni ma djuba mo ye uni obi na tifie akọ na aba akọ na aba obi su ye djuma pa uni mse asimesi e bia sorry o e presenter e bia asimesi e wo shop wa na su bebre na say am robbers

Eti Ghana fwa mabeni na bedi enyumwei ena emamu akwaba. Awaba teni eniti na mibonsa amachi dede na na amachi dede. Ba eso meki shose unko echi watase. BBC dia na esoko esoko. Ba bibi siye na uba bredye eni kwa soko echi. Forward ever, backwards never.